kudukununa yesa kanepa yeto tsala tsunya kutina uchicha runa yesa yesa kanyala tisau manduwa kanitarai wota wota ni akasarika lantana ndandaina.

0: kudukununa kane falete tsara tsunya utina utitaruna
1: nise
0: isakunyala tisau manduwa kemitarai
1: wotani
0: yakasarika lantana ndandaina.